0: cuestión de si que me convire de ña monca de ña ña se bodeña o retrine son gocine.
1: Moremi wandedia, oroma ya ndedia siya kusumbe ireko. Anu igie tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highchem. Highchem ni bope na sumbe njaga siya kutethere ya ndedia siya kui kurabwega na siyena dherie njaga ya mwiri. Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri ya ntuko, kuma jumatatu mwanka juma, kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya sherokiri, bako menjithi manto nkuro kija kwenye sumbe siya Highchem.

Mwasli, tikiti na ngarama ya kukirigori Nairobi, kuma na gushoka ni ingiri dhatu peke yake. Gutonya ni ingiri mwena magana tano kiri muntu umwe, ingiri jiri na magana tano kiri antubairi, na gikundigi antubatano ni ingiri dhatu na magana jatano peke yake. Igorele tikiti ya kudha iji, na njire kuhinya *826*72#, wigwa tere tikiti o nandi. Gumo Festivals, ni mugidi na road trip.